0: lo lapen tal tal long lo inke karbiang long long la ng suhu difu la la difu kasa stadium long he kasa stadium long total 53 or 54 bag doi ke bang he la dak pen bang ke bag ni long lo la suhu trial he inke next trial bang ke Guwahati bolo ama adet ban fix lang he mu mane kumama ka select atum pan ke itum isya group long na at po inke laso a group long nang tan po mane comment tu pen si da Guwahati long ke chingima or comment dus yang tumha da ke dam nei ma lai lo inke after 3 weeks appeal he 3 weeks appeal sar tumang nang call lo message nang pilo je lan a force yang tum da po la soar ni lo ama ditum da karbiang long pen bai thom he de long he karbiang long pen bangge thom lo ge Guwahati do dam lo tum 1 week han Guwahati long do dam lo 1 week inke la 1 week tam e tum practice run lo mane 6 days he la Bengaluru pen head coach bang lo la so trial mane nang ke scot han he mane sonapuji mane kumama phansi ke pon mema ke pon numa he la so sar bang lo nang lang lo itum la 1 week ang bong itum best tip lo practice ta practice lo inke match tam e nama patu yalah eh la si mes ami nama patu lo angkila dark pen total la mane ola sam si kelang jadi ola sam pen kelang hut ke total player ke doke 8400 la 8400 pen 117 select lo kelang 117 pen aku 72 select lo la mane district wise di inke ituma district pen ke banget thom lo mati inke la son tak tak si kape kape kape ka district pen 72 bang lo Guwahati lo inke isi a hotel long si teman kadu ka vena nang ke bi mati di inke la suhut karbi ke innovate mati asi kidu ke dam tamela 1 week bang ke means Ninove nang naglo hiyo chinki thai ave inke chinki bangke chinki long la hela jepo tu men mangke sitami karbi gali mati tami chinki dun mangke pregun silo yo inke la la lo 72 anke la tral ha mangum sidi inke 72 pen non ka select 17 inke la 17 pen 17 select vet lo inke akko ka prek substitute ki bi tulangke 6 zone inke la so a 17 pen ke karbiang long pen bangke bangke thom inut bangke kukio solo inke inut ke nililo inke inut ke adivasi la lo inke karbiang long pen karbi ke innovate la si isi pen ke chema thalote arna mahir ju melo la pen nangli tum karbiang long arat atum mahir ju melo la nilipo nilipai punon nili ni punon nili mehai nili tipi punon kadu kave ahir ju me pen si nili ke longnun lo la pen nili ningak long pen kachurong tung ke nili coach la Hills United doctor Rotan teron apan alangli nilipan anam nen epin pen coaching nang pi mate practice nang pi nilipan jonghele ni letami neng check che owang loma punar jupa nili tumke boss pusyang he alangli pan boss pusyang he ngla lo owang lo boss pun niche thak po inke to budai chinon kadunon nupu kadun po inke alangli ni panang pu he jong sinang practice veji inke nang aim do jong sinang la an an a level an junduni akang tu level an patudunji putte non pen bor inon athema bangtum ke sonupuji kang tu level an ke nang ponlek the nang methang che bori ete polam lo inke lam nang ke than tami inning manen nang palut idan an he la lo inke practice hard lo ke chok se dimen nang pa chok lo kisunga hu nang rap dun lo la lo jo la si alang li pan churu rete hun e la pen la kasa coach do horen ing tipu alang li pan tami ne churu par pick athe alang li tami nili pan ladak la gopena bodolo hedi asut mane ka select lo buke he mane maduta ne panan inform mang avi la sur nili iglong ni hospital se dun ni ama ladak nang li select lo pu alang li ne panan call lo inke a message tami nang pasien lo la lo jo inke alang li tami ne pan na motivate o inke la son klemo la son damo putami alang li ne panang tan o inke aku kachuru kang tungke lalo ladak karbiang long cm tu ram long hangapan athe alang li ladak kasawan lo stadium ewan panadak akethia tournament tami nang bilo itum ove ki mi tum tami thegun long lo khela style ko son se pathu nei ma or ko son si sunapui lahai high pressing ta holai di mane ko son si kelang duni ma tanme itum thegun long long lo na si alang li phanami choro par pick la penili rem det pus tami nip nili po nang thanwe ke hai ke rem do wer po aka pre ka match long le che boy dun non lasi thang thilu lalu yo
1: mepik ana korte nang kabor ipon ke lasi nangli phan penang an ke nangli coach mate akethe ki ding tum same nangli phrang ke messenger phan nang ke japon lasan si arjulong lo lasi nangli phan ang ke than ason thot si nangli mo kewang jilang nang phi nang ke do na tum phan same than pon ji ma
0: lalu ek nili non ove ki mitum phan ke than ke pasini ang tung lalo life long ke isi aim me do nei ke itum lasu aim phan ke chief an ke itum che bor I nei

than thi lang he tum india bang tila son sona club nang to dun pu bang he nan than thi lang he ta me nili phan la inut akos bang do guwahati long he alang li amen ke nilining aves ta me alang li akur ke o borwa pu alang li ne phan nang ching hon pon o ada he la ani bang ta me nili phan nang che hang pon sona puji practice time ta me alang li nang call call inke bas alu damlo basar nong motami nang call call la si hal alang li bang ne phan sono pi trial mane ka select mane la select elo bank ni han ka pega sa sunen kom de di kila so sar bang ni phan ajonang kol lo inke nang talo

Lapuan apor nang litum, teke langjun kesia sa tum kilonalun, ne lipen nang lipu arjik long tanglo. Adon tualun arjik sinang hauraghat kesia sa tum kilonalun, alunalam thelake natlo ne parman. Tangte arjik sinang labang solun.

lapuan apornang litum tiri makai pu ajai mek ang deng along pen mebel terang pi akai lamu aputhak nimika teron pi ke thana lamje arjui long tang lo lake akashwani diphu.

Aruntu sarlamte, pinya sarlamte ke serunga mu cepadok lamte ke man. Hako ahut eson atomu pensi ke mana lamte. Serung ejon api apo kam ke klemdam api amu apan. Celana nang koklo. Lason si kaita amu apan celana nang verapot. Selet hui si arnisi ke amu apan mai bong nang ing om. Me ong he pura ang om kong kang chup amat ang om korchet lo.

Kaching hon radio kar ju du narat. Lapana por nang litum. Guwahati station pen karbiang deng long pen. Karbia lam pen biar taka pacitak arju long ikjang lo. Lagi akaswani dipu. Pini pai pai ciklu ni pai nerkep. Bom tiar ni kang sam. Nang litum pan ar ni kang sam kardom pajir iklo. Non studio guria por pai. Plira minitong kep nang chok tang lo posi. Adun tua jamek kerot ke parju pangcheng ponik nona. To tangte kecheng si di masa lun bari malunang deng along pen lunjir arju ponik nona. Di masa lun bari malunang deng along pen sarmita boro pen kilun pon alun alam te hai kainadi po. To tangte arjuik sinang alang lipen kilun pon labang solun.

0: tung hai tamane langli tum aning ta ding nang ji nase nili tum thanda than ponik po
1: tela basket ke ku pus kang tip tip lo nang li
0: basket kang tip ye prang pu zero sing tip po misin pen he ke misin ni tip de te ke pana ya hormu dui olang nase pijo nang ko ka iri ta chere u nang ko ke kang tip pin la pu kilang muni kilang pen ta char pen se lang misen nang ko mate
1: nang li mehana ship ki lang mendong gang ti mama ti bang aning ke hang la buson ta ing tip tip ma
0: ahu ad hoc ba pu aning khang pen nang pak lang ik pola so nang ti bik tha bo po ke ni lita la pu lang ding point ti bik po ahu ad hoc ban ke la pu munit a phu ta ke nai do ad hoc ke ka chong peng ta son do a pu up down ho do do ma ti la ha ta lang pa mi pola pu a chu pen si pa milai dun po ad hoc ad hoc a munit bang a mohor thi u po lason achu principal milai dun lason ili tum kilang amohor kilang pan se kangtip dun tadu to nge ad hoc abang la pu customer ta pu nang li tum nang ning khang paning tip tha pulo te nili tum la pu lang ding pan se amuni da mohor lang po la pu se kangtip dun tadu ke bang ning ching samlo po te o lang mi san lo pu la pu nang puti kang kang la he ke choro lo pu nang kok lo
1: tan din ani tum akula da long achu arong ta hi hi pu lason achu arong ke kupipia rong sin ang itong hihi dun dun
0: na. Along ke bang weke, ini po brown color pen, black short ka chivit bang ka basi ke. Ke kapre ka bang ke rim dun de lang po color ki vit ke.
1: Ante arloso tum hanta color vit vit po arloso tum hanta la aki ik pen
0: la brown. Aki lason cholo arloso tum. Lang pro te vit dun bom he.
1: A kapre ka bang ke vit de lang.
0: Kapre ka bang vit bela.
1: Nang litang te radio kar jua rada tum phan chukang ti pen ta hem tu ni si ge chipang reng ia war side do punang li than pon ik jima
0: onili ba ge
1: than ji do ma
0: nili hin pen la lo ning ding pulote non bang asu tum dala pusi do ik pomlo ala khelo pen evang ta non ili tum ke emena dim lo jo emena dim da choklem dun thai bang ve non la ning kan phi phosi ka du ka ve tala pusi nan ni nila pu a to ka nu dukan sin non bang a sai da sai si li tum kar bi tum bang du igrong lo ang bong la bojar pi si bang ke du dun long le dalo mate a char la pu si du igrong lo ke klem lo ni li tum ta hilu wing bojar pen pu se ta me pu se klem bom lo se he mi si ki che pang reng phan ke un mane in ning ding nang pu he la si ni chok lem vet po ni la si la pen si hem che pang reng po pu se ta me ar ni ar e ching tang nang ni a he
1: Nake arlu
0: tema arlu sidu nang ji po ke klem bang la ining karja bang unang po lampen ining bang ding nang po ang ka chun pung ka kam bang ke
1: lampen munit pen na ching ki ge chi pam
0: munit pen ka ching ki ta usumar pen da ching ki thek nang ji e ar su tum le bang ta la pu ching nek ching ni pen ching than run bom ke sar tum pen ta me che patar pon bom che than pon bom e la pu munit ki lang pen ta do ad hoc sarar atum ta wang ik bom pon nili tala pusi lam je than dun po ke che penang dem che penang dun lo la pusi choklem bom bang ning sam lo po po nang ngiru te kang adok la pu aning kang sam pen bang pu la kini tang kata nang pi te kang bom nang di tek ser lo choklem noi o nili hin pen lo ke sa jun ik tha ko bi chu ik tha pu nang pu te kang nang pi pi bang aning kang sam pen
1: tang te hala chu kang te ban nam pen pa da nang di aning kang sam thu kang tip dun ningang sam thu ong nani phan aningang sam pen tang kada na chite kang kang
0: ong chite kang atun ta dik la sin lita churu dun lo churu dun la se
1: tang te nang li pen chugang te balam chingki che than long apot churu par pik lo nang li ju claim to dama sai long an se da me ar nam le hir ju mi nang pa pi dun ik lo na la pen pini li tum chingki che thana jai me ke la pu an le ing toni kok lo na kardom
0: kardom
2: Lapanapor nanglitum rong rupa jaime kalong chu kang tip thek abang phu moheswar teron lapen hutbang phi dohomietum dohming lengpi atum angbong chi hu chiput arjulong ikchanglo laki akaswani diphu

Karbi det long ri ching honorun ajamek ang deng long pen, kijut sialun jir arjik sinang laki. Joyram pang chu lapen, aria sang hotum pen kilun ponalun, alunalam te bolon do binong po. Totang ti arjik sinang, alang litum pen kilun pon labang solun.

lapana por nang litum asamis lalun ang deng longpen lunjer arjlong ikjang lo adun tu lunjer arju pontisinang lake mudusmita pen kilun ponalun senior lamarjana longpen okua pokua polanjer totang te arjik senang alang lipen kilun pon labang solun.

lapuan apor nanglitum asamisalun ang dengalong pen lunjer arjulong ikjanglo non studio guria por porphai troksi ramini thongkep nang pleng tanglo posi jaimegan kungka prek dam thulanang lake ok pran ajamek tangti non malom so benefit ok pran ajamek arjuponong ikpo

harcho nang denglo le putang te methang a hambi ekeng phu along hambi a muchi bisi dam nang ji labang so ke dam hu tame che khang dun long jong si che khang dun thek le putang te ka che khang long pen matsi ap nang ji la so pen a phi pho ang deng lake hanthu hanthu ang deng lake methang a keng phu along hambi a muchi bisi dam nang ji labang so ke dam tame imena jong si che phodun un le putang te aham bi amu che khang dun long la so phi throk ang deng la ke har u